0: kelakuan pedofilia.
1: Sa kasus kapulungan ng pedofilia, sugila buang pedofilia, obabita ginitong labana. Budin buhan sigi mau, matro divya raja ng buhan sigi, guna sihipat karamin, sudikarano labana. Matro divya raja wandunaro samaga, metin sita api ekwimu.